0: umundli wakwangqobo phela wena thank you siyabonga wemntaka ngqobo lengoma emnandi kangaka nehle badlosile ubukhala ngenkanyezi phela wena siyabonga mfowethu isikhathi ke manje balaleli isikhathi ke manje ngane zakwethu ingane 24 minutes to 4 o'clock ingamashumi labo mabili imizuzu lena yibo nemine ngaphambi kwehora lingelesini mntana umuntu
1: Inkumujo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment
1: Inkumujo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment
0: Siyakishima manje kana zakwethu siyakishima ngane kababa siqonde kulele hora lesine yabona nje kuzothi ku 4 o'clock malibumbana nje hora lesine mazithi nje 4 o'clock oh sebavusa abantu siyanyakazisa ku 4 o'clock bese nivuka ngane kababa kube mnandi ngendlela esimangaliso sihlale sonke ndawonye oh bani labo

Hayi kunjalo nje mlaleli kunjalo njengana ngabe basamba ngendlela yakho na ngiyokutshela wena hey bakithi sipheke phambili siqonde kulele hora lesine hey bavukile bantu eh sebe khona abanye abavukile uyangizwa yini eh sebe khona abanye abavukile njengamanje nje uyabona indlela baka 481 ka 481 ku Boom Street 481 Boom Street uskums and skums awukodwa mngani wami usuvukile skums and skums arise.

Intelento umlaleli intelento ngane sigaba fighting na woniwa intelento fighting na woniwa ngiyabujela wena kumnandi kudelile kuzothi ngo 4 o'clock melibumbana nje malibumbana nje malibumbana nje malibumbana iyure lesine ngo 4 o'clock ngiyanivusa ngiyanyakazisa wo yebuya baba kuyotlapho senivukile bese ngivula neyncingo ke ningene nivuse nebenye kuyotlapho senivuke kahle nonke seniphelele wo siyothandazela lapho sibonga ukulala nokuvuka nokubona.

kwako kunomsakazo ubalulekile ungumuntu ku FM ufunda wena ngokufunelela siyabonga.

ngeke bona nje lolu hlela sokusila ngokulovu lolu hlela sokusila ngokulovu nilivala ngilivala ngilivala ngeke ngeke amaskandi uyangizwa yini uzwile umasithele bama nje lo ndlantu banilona ingane ushenge phela lo hey ushenge lo wasehlala nkosi khala ngevalentine.

0: precious.
1: Uyamazi ku
0: Prince
1: Amos.
2: Uyathanda ukuthi kube khona into ezowenza ukuthi kuphuke umoya wami.
3: Igama lakho.
4: Akulona ni igama lakho sine noma samsasa waqaqa uma wa.
1: Niyeke nisine, niyeke nisine.
2: Stop. Ngicela hlobo sami ungkhuzeleni umtshele ukuthi angiyona igama lami lena.
1: Akulona igama la sine.
4: Mina ngilisise pass inde
1: ni. Ngiyakusise
4: pass.
1: Cela nihlukane nesihlobo.
4: Cela usiphathe ikhekhe nje masufika we noma thamsanga.
2: Alright, kulepha ngizophatha.
1: Izwalana, izwalana sihlobo before uvale izwalana.
2: Wo wo wo.

uma phesingo ngithanda ukuthi nje ngibekele kokuncane njengoba ngimdala nje ngiyini hlobo bo uzalo mambatha wena kushuthi wena uthi ke malume kimi mawuthi nje hlobo bo ngithanda ukusho ukuthi uma phesingo mazi mina sisaqala istage 2010 siqalaphi themba lethu uma phesingo bengengaka ungabona ama hips anyana manje nesincane kune komzimba emncane so nje kulekusuke nje ngalezo zikhathi asikaze saphoxana asikaze sani bengazi ukuthi yingane nje abanye abasekho khona odwe ogwen khona ijobe lonke baningi okhombi baningi lokhuzana untombazane lo lo wanxele UBP bonke lezo ingane nje zonke onomfundo unomfundo wesafunda indaba ngaleso sikhathi babesafunda bonke indaba onomfundo otenza babesafunda bonke so nje lezo ikhathi lezo angikaze ngaze ngezwe kukhona okuthile kule le ingane sayibambe ngalo ngalo

0: Mshilo-ke, athi ngishilo. Happy birthday. Happy birthday ntombi. Ithi into bajabule. Aluka ayikho into emnandi njengosuku lakho lokuzala.
1: Yes.
0: Hawu, hawu babo. Hawu, hawu, hawu. Qoma ke ntombi, qoma. Uqome ntombi. Qome ntombi, akunankinga nje, qoma ntombi. Uyibhekele iphophodlane nje likahle. Likuzokuthanda nje. Qome nje ntombi. Akunankinga. Nawe nonjabulo qoma, nonke qomani.
1: Umthiya yazi ukuthi mina ungathola ukuthi lapha kandaba zabantu bayangazi ukuthi mina angisayena uMiss Ngcobo. Yabo, into yami ngiyenza nje ekusembeni lami.
0: Kulungile kwegogo, uyazwa kwegogo, ungabe sekuthi ufika mbathu 10. Nangu isholo yena.
1: Hawu, Umthiya, wena ungibona njengazi ukuthi akukho bhobhodlane nje.
0: Lamacici lawa.

Phethe nama idoli yonke lento. Lalela, uyangizwa ngithini? Alright, sinje happy Friday konke umuntu ozalwa usuku lanamhlanje. Hayi ngizale nengwele. Obheki laba, omabheshingo laba, omabheshingo.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Selikomanxa ihora lesithupha lamanqamnqampo emsakazweni wakho umgungudlo FM nosiphesihle wakhoza sawubona mlaleli. Ungqongqoshe umnyango wezindaba zasekhaya usekhiphe unqamula juqu mayelana nomazisi abakhona noma abadala. Kanti umeya umasipala wesifunda umgungundlovu uthi untengantenga komnotho wesizwe kuyabakhathaza kakhulu ngoba kunesandla ekuntulekeni kwamathuba omsebenzi. Lezi kanye izinzozithola melibumbana elesihlanu khona la emsazweni wakho umgungundlovu FM.
2: God has pay. Tuwa bafana abakhunda inzipho. Inzipho abafuna ukuyinquma inzipho abafana. Bazinwaya, bazinwaya, bayinwaya. Bayinwaya abafana. Ngeke ayikho yoba lento le yokuthi umuntu ngempela ngempela abe nenzipho imqwebeshe. Lapha umsalandi awuboni uma inzipho nomunya wololo kodwa yini?
1: Hayi kodwa futhi kushuthi bayazi abafowethu.
2: Hayi ngeke.
1: Isikhathi esiningi mhlawumbe abantu besilisa bayi 7 sethi mekufika leso sikhathi ikakhulukazi labo abangantashingi. Mekufika ukuthi banebhodumu.
2: Ulo
1: adlalele kuzona.
2: Sphe. Sphe. Lifikile ilanga. Lifikile lesizini. Lesizini ifikile uSphe ninonjabulo. Ifikile isizini kuyashisa. Inwele bakwethu even though kuthiwa okay ngiya understand ake khona inkolo ethile ukuyibona zi clean kanjani lezi zenkolo like ukukholola kaShembe ukubona ukuba clean kanjani ngeke kodwa ukuthi siyibekezelele lento ukuthi uzothi ngoba naba abasonta kaShembe abakaShembe uyayibona zi clean kanjani ngeke siyimele indaba yengubo eneleni asiyimele nje indaba yengubo entshebeni endodeni endala.
3: Yeah.
2: Lento emqwebeshe yenzipho lapha yaenzansi enyaweni. Nqumanje kulula lento uthatha ama neclip nje i chip u 5 rand. Unqume la nalapha nquma. How?
3: Invest ukuchopho.
2: Sekuyika ikakaramba. How? Nalapha ngeke chophana. Chophana.
3: Yeah, nanokuthi ngithi akusadinga ukuthi because abanye bafuna ukuthi baze babe nescrap nanani. It's simple things, izinto ezisetshenziswa isaka nje. Ichopho
2: zongenisa. Inyamalala isaka, inyamalala.
3: Nechopho ngokunjalo.
2: Umthwalo wezona unyamalala. Uma walitholi iya kulabo mama abadayisa amazambane no onyonyo. O anyanyisi.
3: Yeah.
2: Bazokunika. Ulithathe nje. Ulibhixe insipho. Hey libhixe. Uthi mo libhixa uye phansi ushone phansi phezulu uye phansi ushone phansi phezulu mona amabele shona phansi uyaphakamisa amabele uye ngaphansi kwawo amabele wathi uyabhuxunga lapha emabeleni uwabhuxunga
3: uphakamisa
2: ikhwapha ushaye nako weba kwethu uthi kancane uthi kancane uthi kancane linyamalale la
3: eyatotsiya. Hayi uqedile mthiya ngempela ngoba khona izindawo ezicashile.
2: Ngeke aziyacasha kakhulu. Lezi mpela ezicashile impela izona ayingeke.
3: Yes.
2: Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi kule kubukwane. Uyakhuluma usalandi. Bafana bafana.

0: angathi ayikho inhlanzeko kodwa yikokombane nje uphule ngekokombane lesalukwazi
1: yeah
0: lisuli tray noma lisuli plate ngephinifa
1: yeah
0: isalukwazi
1: eish
0: sifaka amakokombane sithi mntana yami idla apha
1: mana
0: lokhu kumzimba
1: eyi kodwa mthiya bekho singekho yini
0: ayi ayisasibudla mnu mfana ayisasibudla dal ayisasibudla
1: eish
0: ugogo athi hi hi hi athi me hliplana nani sawona hayi
2: yo sawona wemfana
1: siyaphila unjani
2: khona sala ukubingelela ndodakazi lapho
1: hello unjani
2: asikona ubongani lo wakanyuswa ijanga
0: hawu ngasekhaya
2: ya lalelwe yazuthi ngicela ukubuza but ukuthi yena uzama ngayiphi nyanga ukuthi December
0: yebo 20 December yebo bhuti
2: Obukho kuyisonto noma uzalo ngomhla ka 20 December.
0: Ngathi zale nezalukwazi.
2: Ngizele
0: nezalukwazi.
2: Lelela ke akasekho mhlabeni.
0: Hawu
2: zeli brand.
0: Ah mfethu.
2: Kodwa ke mina ke ngizalo ngomhla ka
0: 24. 24 hayi ngiyinto eyodwa.
1: Christmas Eve.
0: Yo.
2: Lalela ngizozama ukunibona lapho ngaye ngafika lapho ngizosaka la sine start mloyi.
0: Oh.
2: Okwasa sakhulumba.
0: Ah, siyabonga, siyabonga.
2: Okay, hayi ke batha iphathe ngathi ingane le ayicha uyayifaka uyidlala ingoma bani.
0: Hallelujah.
2: Ngikumbule yazi ngikumbule isikhathi sa good SK man.
0: Unamanga.
2: Ah, kodwa December time so feel zonibona lapho
0: December time.
1: Hayi, ufike ngempela I big days.
0: Usho ukuthi go December time.
2: Sike manje sala ngicela ubawu zaba mhla ka 20 njengoba nawo 20 nawo.
0: Kusho ukuthi December time lo.
2: Ngizo ntshukuni yabo.
0: Asibonke. Hey.
2: Okay, impili nje.
1: Siyabonga, siyabonga.
0: Yebo.
2: Danko.
0: Hayibo. December time.
1: Yeah.
0: December time.
1: Big days.
0: Ama big time.
1: Abantu bebonasile.
0: Hallelujah.
1: Phela sina zalwa ngenyanga right mthi.
0: Yeah.
1: Ngiyatshelwe mina.
0: Into ngayibuzanga.
1: Yebo.
0: Namanga.
1: Ngiyakutshela.
0: Wena.
1: Uzoyixoxa wena. Ngiyakutshela.
0: Mbambe lo.
1: Semoyene lo.
3: Sanbanga
1: ngalanga. Siyaphila ma unjani?
3: Siyaphila. Ukhosho ephise njalo. Yithi nje ake rubonge ukuthi lokho sekuthetha ukusupport kokugankulu kulaye manje. Uthanga imkhosi lokuthi sithole kwethukele phezulu uza nje lomhlaka ukhala ayazi ofile esalweni.
0: Ah.
3: Ukuthi nje slothi njalo kufikele kuyena kuze kusho umuntu.
0: Siyabonga, siyabonga.
1: Ama siyabonga.
3: Ngoba customer wasini.
0: Niqhubeke njena.
1: Ama siyabonga.
3: Ngibongela.
0: Wema.
1: Nathi nje siyanibongela ma ukuthi nikhethe nje umsakazi Mgungundlovu FM. Siyabonga.
3: Siyabonga ukukhosha lofunayo nginogogo kaNgulu noNjabu nomunye osebenza. Nabo bonga basebenza bakhasona siyabonga bafuni.
0: Wena
1: siyabonga ma.
0: Kokusqosh.
3: Yaye sengokho namanje shit.
0: Wasqosh.
1: Ava kukisana.
0: Wasqosh.
3: Sengokho namanje sendo 50 njengawo.
0: Wasqosh. Wasqosh.
3: Yathi.
0: Hayi ngiyakumemeza nje ayikho into yonakele papaya.
3: Yabonga.
1: Siyabonga ma siyabonga niphile nje.
0: Ah sile sihosha.
1: Ah.
0: Nazi izingane ezikhale zihosheni.
1: Hayi sasoqhubeka sibanikeza ingoma nje mthi abeloki be driver. Be rats.
0: Net. Awuthi unyazi singa lapho nje. Kule nje. Ushosha mina.
1: Vala leyo laptop ucime leyo computer.
0: Vala lo
1: mnyango. Onakele manje.
0: Vala lo mnyango. Alright, nazi goma. 24/7 is Kalaba City 1729. It's gone by 5:30. It's obvious it's yellow.

0: ngiyonzana endlini ngiyoniwa ba ngiyoniwa
1: ba ufunani
0: ngifuna
1: lokho yonxola no sistema akashiswa amabhokisi
0: ngiyokoropa ngiyokoropa
1: hello korotwa asizana ke nje easy just akusistema naleli kade ehlupha
0: akekho kwayena ukuboka ku
1: ehe shusi wenzani ke
0: ngiyonzana mina
1: ngiyohlala
0: laba bathi
1: Kona gele
0: bathi aribo bathi jomba o jambo
1: all
0: right aribo jambo
1: yeah
0: okay asambe
1: oyese thina ke esiya emakhaya ngibonge nje umlalelo ukuhlala nathi
0: ngiyakubheka impofu
1: Aw mapi.
0: Ngiyakuyena manje umngani nami, ngiyakuyena manje.
1: Vele ama stars namhlanje.
0: Ya, ngiyakuyena umngani nami manje.
1: Yeah.
0: Sibaphupise, bakethe bawe. Sibaphupise, bakethe bawe.
1: Aw mapi.

yamlalam ke ngizokushiya ngayo lo ngoma engizokushiya kanje manje ngisho ukuthi ke ayanandazi Jesu ubomi bami eke ngicothi ke uzokwazi ukuthi ke ungene kahle lapha ke iqola evangeli inkosi kubusiso God bless you makhona bagabaye yusisila

Uyabona ke kufelekwenzeke lento ke ekanjena ke manje kwenzeke lento ekanjena ke manje egameni lika Jesu Christu wase Nazareth siyabonga ngendlela mangathi awusemoyeni bese kuvele kungena nje into zakhona egameni lika Jesu Christu wase Nazareth egameni lika Jesu siyambonga uNkulunkulu ya egameni lamandla igama lika Jesu Christu wase Nazareth abalaleli nje ya bangangeni ngapha kodwa bangene ya bangene ngalaku oku WhatsApp othi 0623 1986 balibomsakazi uNkulu FM siyabonga egameni lika Jesu Christu wase Nazareth mhlambe sashalo umhlabeleli njena othi hamba ngalamandla onawo.

0: uhlezi lolu hlelo uhlezi kanye nathi ubani olandelayo babukhosi
1: uthi amen izinceku zenkosi imvuselelo ngihlezi phambili ngilalele izwi nendumiso uthi nihambe nenkosi ngiyabonga unomvelo sibiya emkhambathini kwagcina
0: asibonke kakhulu lapha kusotobe laphana ke ukuthi athi nje noma senihamba nihambe kahle ngoba isikomnandi nje lapha mase kushaya ukwara 2 kube khona bathi nje goodbye simfundisi bathi goodbye kwimvuselelo abeze bethi kuze kube ngokulandelayo ngoba ngo 7 o'clock next week ungaphuthelwa ukuze ube namhlanje khona abathe baqala ukuthi balalele namhlanje bafike emsebenzini baba umpofana siyabonga kanti baba macoba laphayana ke ngiyamanga kohlo yena uthe naye ulalele benomama Machoba egameli kathi babuhlumthembu lapha ya ewilo nime kanjalo nje hayi ke osisu sithe lapha Lincoln Meet ingathi khona icingo lingenayo ake silwamukele usemoyeni ngiyakwamukela inkosi ayikubusise
2: amen yabugwayi
0: ninjani kodwa kosiyamba kithi glory to Jesus
2: ngiyaphila wephaka ngoba wena ubhala into engaqinisi yakubonga ngikhona ngibonga umusa kaNkulunkulu ongigcinile
0: siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo
2: amen ngiyagcina ngikuvakasela usengali basendishini kepha ngiyathandalo ukuthi ngiphinde ngisondele kuwo njengoba ulapha kakhulu
0: siyambonga uNkulunkulu ngawe ma impela silaphayana kwakhothi ngenhla kwaseGeorge
2: amen nkosi yami noma umlenze singasavumi kodwa ngicela ukuthi umusa kaNkulunkulu ungilondoloze
0: kuzoba njalo mawa
2: ngize ngiyofika la ukhona
0: kuzokwenzeka ngoba uyafisa inhliziyo yakho iyavuma
2: ngiyakhala ekubeni ukube kuyangami nangenhliziyo yami imfihlakalo kaNkulunkulu ngabe ngisebenzini yeni hawu
0: ngiyakuzwa mina mawami nabalaleli bakuzwa
2: kodwa
0: siyabonga
2: musa kaNkulunkulu kumele ukuthi ngisike mina nyama enyameni ezadalwa uNkulunkulu
0: siyabonga kakhulu mawami inkosi nje ayisibusisele wena siyabonga ukwazi ukungena namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uphinde nangelinye ilanga futhi ma siyabonga
2: amen
0: haleluya siyabonga kakhulu nje siyabonga umama Fetsemlo oshoyo siyabonga bakulalela balaleli bonke
2: amen ngiyabonga yingane zikababa
0: haleluya
2: haleluya amen
0: amen.

0: Ba bila basalile. Okay, awuthi nje awuthi uvuma sinyana.
1: Uthi amene babugwala sikulalele lana enapiaf.
0: Oh yes. Hallelujah.
1: Uthi amene babugwala sikulalele lana enapiaville sihamba ngalamandla esinawo siyabonga uMamzulu. Umamzulu NPV.
0: Ah siyabonga kakhulu Mageba wangikhumbuza uMamveka khona lapha eduze noBabumveka egameni ka Street ka Nkosi Jesu Christu. Siyabonga kakhulu ke inkosi inibusise kuze kube ngokulandelayo ulwesihlanu ulandela once again.
1: Sifunde lona okugcina uthi okay. Imvuselelo nihambe kahle basakazi bami inkosi inigcine nemindeni yenu. Ugcimbona etsheni.
0: Ah siyabonga kakhulu ke ngosiyamukuzumyalezo ukuthi sihambe kahle. Sibonga kakhulu nje sithole imizuzwana yokuthi sivalelise kanje.

Kanti ke le ngoma engigijima phezu kwayo ke lena ngempe ku background yami ke ingoma ye-Euphonic ethi Total Blackout. Ngiyazi bakhona impela kade bengibuza ukuthi le ngoma engigijima phezu kwayo ingoma kabani ngoba impela hayi siyafuna ukuzwa, siyafuna ukuyazi ingoma yakhe ku-Euphonic ethi ke Total Blackout yiyo ke le ngigijima phezu kwayo engishelela kamunandi kanjani phezu kwayo.

eziningi sesiphumile impela egazini yabo, sengihlelile kahle yonke into. Kanti okulula ke futhi okusiza kakhulu, yabona musa uzoluhlehlisa uma wenza ama plans akho, ayikakulimaza lokho. Yakulimaza futhi mina ngiye ngithanda ukusho ukuthi yabona uma uhlele mangina uma uzohlelela nje unyaka ozayo, ungalindi ukuthi uzuqala uJanuwari, qala manje njengoba kusak 2026. Uthi hayi yabona ngonyaka ozayo ngifuna ukuthi ngihlelele into kanje, uyiqalele kulonyaka njengoba yabona njengoba sekuthoba sekusele nje lezi nyanga lezi ukuthi siqede lonyaka. Qala nje manje ubuqala kuzona inhlelo zakho uzobona. Yabona ukuthi manje sithi December sithi January, hayi ngiyakuthembisa la bona lapho webuzwa mana manje impela uzobona okay ya yabona segazi nomzimba usujwayele, yabona usumuntu evethekile on whatever ozifiselako noma ofuna ukwenza kulowo nyaka, uthule uzobona. Yabona futhi into ebalekile, yabona uma unama goals kodwa ukuthi ube ne plan ne strategy futhi akhona ukuthi uma kuwukuthi mhlawumbe indlela ebengihlele ngayo akusenzeki kahle noma akusenzeki njengayo, ube no plan B. That's okay. Maybe my plan A, u plan B wami ngizohamba kanje, or plan C wami uzohamba kanje, but inqobo nje nesiphetho ukuthi yabona uma ngihambe ngaze ngafika la engifuna ukuya khona, hayi kuyobe kuphelelisiwe konke, kuyobe kuhlangene. Yabona ubusuhleka wedwa, yabona nje nawe umambona uhleka yedwa nje kumanje uthi ya konke ayikufisa futhi kwenzeke konke, yabo akuvamisile ukuthi konke ubukade ukufisa noma ukuhlelele kwenzeke konke ngindlela obufisa ngayo. Kodwa futhi nakhe yena uthi hayi impela kwenzeke, kusho ukuthi ubezimisela impela kwinhlelo zakhe zonke lezi abeyihlelile ukuthi ukuthi kushaye isikhathi sonyaka, yabo ifiso namagoals akhe ebehlangene ebebonakala futhi ukuthi hayi nakho la kiye kakhona. Ase sengomini walususacaba ukuthi eyi mhlawumbe lokhu uzibekele kwena kulonyaka njengoba ubuthi uqala unyaka kwafika ukubhimbela kwangahlangana kahle ukuthi uzomisa kanjani ke. Ase sengomini yethu siye sithi ukuthi ehe mhlawumbe wena ukwakho uma ukuthi khona lo ugeje khona uzongitshela ukuthi ilaphi la ofike wageja khona ubone ukuthi nali iphutha lami engilenzile kulonyaka lo, ngizobe sengilungisa kanje nasengenza kanje nayo yonke into ukuthi yonke into ihlangane kahle ihambe kahle yonke into futhi khona phela ngophela igcinini ngosuku la map goals esosizimukele wona kumele futhi igcinini ngosuku sifikile kuwona.